opo sana ng grong ekarium mas ope tata ko mo po vimus eti kondre pung stray def stray winos afrede kado na wifesimang heri libi tena dede is a fetiji sranang.